0: Dyna ni pwy law a fyw, boi ni yma stoni. I oi ffai ffai mali o dwsa, awr sôn yna. O fwy a fel o naw naw. Ia, a ma mea e deso li ai le tu la ffono i lw sa o sa o i lunga le ala. Tu ni si a fano i leisi u so a tangata nai fi alu i lunga le ala. Ia, oi nai fala me lave ma tu lang fa pena. Ia, ffai ffai mali e. A ngale le ia tu le tua i tu tam ffai va. Fia ngai elu tato tunu o i le ne yaso. So i fwy mai manuia. God bless and stay safe.
1: Usually folk music helping to tell the stories. So listen in. Join me, Jeanette Wallace-Gedge.
2: Wednesdays at midday.